0: listening to One Radio.
1: One Radio.
2: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
3: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.

0: nga ang bakong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nok Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nok Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nok Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: One Radio, 99.7 News FM, Daet.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: One Radio 99.7 News FM.net.

0: 99.7 News FM. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
1: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago banlawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: One Radio 99.7 News FM.net.

0: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Dahil tindugo na Bicolandia. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM dahil. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
1: Magandang umaga! Narito ang Oras-Oras Balita, alas 9. Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Pinyasan Festival sa Daet, ipinagdiriwang! Lagpas mahigit 3 dekada ang pagpupugay sa pangunahing produktong agrikultura ng Daet, ang Queen Pineapple, ang kinikilalang pinakamatamis na pinya sa mundo. Itinatatag ang Pinyasan Festival noong taon ng 1993 upang parangalan ang mahalagang ambag ng industriya ng pinya sa kabuhayan ng lalawigan. Ipinagdiriwang ito tuwing Hunyo kasabay ng piyesta ni San Juan Bautista sa pamamagitan ng mga street dancing competition, agro-industrial fairs, patimpalak at mga pagtatanghal pang kultura. Ang Pinyasan Festival ay sumasalamin sa mayamang kultura at agrikultura ng Camarines Norte. Ito rin ay nagsisilbing paalala sa kahalagahan ng pagpapanatili ng lokal na tradisyon at pagsuporta sa mga magsasaka sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga gawaing pangkomunidad at pagtangkilik sa mga lokal na produkto. Ginarap rin naman kahapon ang Pinyasan Festival kasama ang mga all-stars na Jillian Ward, Jakey Hersito at iba pa. At yan ang mga balitang hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Ako po ang inyong tagapagbalita ngayong umaga, Akiza Bacuño.
0: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Ask yourself.

0: diri. One Radio 99.7 News FM .net.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. What?

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba? Paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: One Radio 99.7 News FM.

0: Magandang umaga, ito po ang balitang alas 10. Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Muling magsusuot ng uniporme ang Gilas Pilipinas si Troy Rosario matapos mapabilang sa Final 12 ng Pambansang Koponan para sa 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers sa susunod na buwan. Ayon kay Rosario, malaking karangalan muling matawag sa national team at aniyay bunga ito ng kanyang naging sakripisyo at pagsisikap sa nakalipas na mga taon. Nangako rin siyang susuklian ang tiwalang binigay sa kanya ng coaching staff ng Gilas. Mahigit na apat na taon matapos ang kanyang huling pagsabak sa isang FIBA tournament para sa bansa. Ito rin ang unang pagkakataon na makakapasok siya sa Final 12 matapos muling mapasama sa national pool noong 2025. Samantala, pansamantalang isinantabi muna ni Rosario ang pagdiriwang ng kanyang kamakailang championship kasama ang Barangay Ginebra upang mag-focus sa paghahanda ng Gilas. Nakatakdang harapin ng Pilipinas ang New Zealand sa Hulyo 3 at Australia sa Hulyo 7 sa magkahiwalay na larong gaganapin sa ibang bansa. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Ako ang inyong tagapaghatid balita, Adam Aguito.
1: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.

0: Radio, 99.7 News FM.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow, may bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow, gusto ko yan.
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee, and Best Cafe Black.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: One Radio 99.7 News FM.net.

0: One Radio 99.7 News FM Diet.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
1: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
6: Cricket music and beyond. One Radio 99.7.

0: best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM dahil oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
1: Magandang umaga, narito ang oras-oras balita alas 11. Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Itinutulak ni Pangilinan ang makabagong teknolohiya sa agrikultura sa lungsod ng Naga. Muling pinagtibay ni Senador Kiko Pangilinan ang kanyang pangako sa pagkamit ng seguridad sa pagkain, pagpapababa ng presyo ng pagkain at pagpapataas ng kita ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagbibigay diin sa mahalagang papel ng teknolohiya at inobasyon. Bilang isa sa mga pangunahing tagapagsalita sa 10th ClickConX, Convergence of Luzon ICT Champions and Exhibitions, hinihikayat ng senador ang mga lokal na pamahalaan, ang institusyong pang-akademiko, mga innovator ng technology at pribadong sektor na magtulungan upang maisulong ang matalinong agrikultura at mga solusyong matatag sa epekto ng pagbabago ng klima para sa pakikipagkapakinabangan ng mga Pilipinong magsasaka at mangingisda. Binigyan din niya ang inobasyon na dapat magsilbing katuwang at hindi kapalit ng kaalaman at karanasan ng mga Pilipino magsasaka. Si Pangilinan naman ay muling mamumuno bilang tagapangulo ng Komite ng Senado sa Agrikultura, Pagkain at Reformang Pangsakahan. Dumalo din sa nasabing kaganapan kasama si na Alcalde Lenny Robredo ng Lungsod ng Naga at si Senador Bam Aquino. Iyan ang mga balitang hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Ako po ang inyong tagapagbalita ngayong umaga, Akiza Bacuño.

0: Gen Z, Tugstugang Pinoy.
1: Pinoy, Gen Z.
0: So One Radio, Pinoy.

0: Radio. 99.7 News FM. Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee, and Best Cafe.

ang bagong sarap ng chicken inasal. Dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepcho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepcho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet Camarines Norte. Pinoy!

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin mahal ko. Talong tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, mahirap magsabi ng no, lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito, lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa iyo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Huli ka! Bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Pinoy Gen Z sa One Radio.
8: You're listening to One Radio.
9: One Radio.
2: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: One Radio, 99.7 News FM, .10. Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow, may bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow, gusto ko yan.
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampa-sexy!
0: Pampa-macho!
2: Pampa-healthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee, and Best Cafe Black.
4: Pinoy Gen Z, so One Radio.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
7: Premium music and beyond. One Radio, 99.7.

0: Ito na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at muli, minsan pa, maligaya kong binabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga pangunahing sangkap nga po nito, alingatong roots, ampalaya, L-carnitine at syempre walang asukal dahil stevia ang sangkap. Meron din ito ng ating paboritong kape, yung lasang Best Cafe na kape at syempre yung ating kakaibang creamer. So yan yung anim na sangkap na bumubuo po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green at yan po ang ampalaya. Familiar na po tayo dyan. Palibasa, ang ampalaya ay isa sa mga halaman na kinikilala ng Department of Health na meron pong direktang epekto pagdating po sa kagalingan ng maraming sakit. Kumbaga, nire-recognize na po ang ampalaya ng Department of Health bilang isang mahusay na herbal medicine sa ating bansa. Palibasa kasi, ang ampalaya ay kilala po na tulong talaga pampababa o pangkontrol ng blood sugar level. Kaya ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, isa sa mga objectives kung bakit ito'y nilabas, ano po mga ka-wellness, ay para makatulong na makontrol ang blood sugar ano po ng mga taong may diabetes, lalo na nga po at merong sangkap na ampalaya ang Best Cafe Green. At palibasa, ang ampalaya ay mayaman din sa antioxidant properties. Nakakatulong din po ito na maiwasan po ang cancer. Ano po? Kumbaga, may anti-cancer properties ang ampalaya dahil nga po mayaman din po ito sa antioxidant. At ang ampalaya, walang duda, talagang literal na nagdurugtong ng buhay, ano, ng maraming taon sa buhay ng tao dahil ito'y pampalakas din po ng immune system. Gaya lagi ng aking pinapaliwanag, kapag malakas ang immune system ng tao, hindi basta-basta dadapuan ng sakit ang tao. At kapag nagkasakit na, mga ka-wellness, syempre, ang tao mas mabilis na gagaling kapag malakas ang kanyang immune system. At palibasa po, ang ampalaya ay mayaman sa fiber at kilalang appetite suppressor. Nakakatulong po ito para po yung mga tao na gustong magbawas ng timbang ay matulungang makapagbawas ng timbang, magkaroon ng tamang timbang. Tandaan nyo, kapag tama ang timbang, mas malaki ang tsansa na maging mas maganda ang kalusugan ng tao. Dapat iwasan nating maging overweight, iwasan natin lalong maging obese, pero huwag naman tayong maging malnourished. So dapat tama lang po ang timbang, nang sa ganun mas maganda ang kalusugan. At dyan ay isa pa, ano, isa pa yan sa pwedeng matulungan ng ampalaya na sangkap nga po ng Best Cafe Green. Maganda rin sa puso ang Best Cafe Green. Palibasa nga po, mayaman po ito sa antioxidants, kaya nakakatulong po ito, ano po, na maging maganda ang kondisyon ng puso. Yung balat ng tao, ano, tulad din ng alingatong roots na sangkap din ng Best Cafe Green, ang balat ng tao pwede rin gumanda sa tulong ng ampalaya. And again, ang ampalaya, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. Tapos mga ka-wellness, alam nyo ho ba? Okay? Maging yung ayos ng buhok ay pwede pong matulungan ng Best Cafe Green dahil po sa kanyang sangkap na ampalaya. Kaya yung buhok ninyo, kung parang feeling nyo unhealthy, masyadong dry, mahirap ayusin, so makakatulong din po dyan yung ampalaya, lalo na nga po't mayaman sa antioxidants. At again, ang ampalaya makakatulong po para maging tama ang timbang at pampaganda rin ng digestion katulad ng alingatong. Okay? So ampalaya, tangkilikin nyo po yan, isa rin po yan sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Talagang pagtatak, Best Cafe, sulit na sulit ang pagkakape.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Dahil kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dahil mi nasabutan asin na utob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
3: 99.71 Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na Picolandia.
4: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
5: Gen Z!
6: Gen Z.
5: Pinoy!
6: Pinoy!
5: Pinoy!
6: Gen Z.

0: Gen Z. Tugstugang Pinoy.
1: Pinoy Gen Z.
0: So One Radio. Pinoy.

0: na ang bagong sarap ng chicken inasal. Dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9, imedya ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet Camarines Norte.
1: Pinoy Gen Z sa One Radio.
2: You're listening to One Radio.
3: One Radio.
4: Premium music and beyond. One Radio 99.7. Pabili.

0: Tara muna, mag-usap-wan muna tayo.
1: Usap-wan. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan, nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan, o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Heto ang pinakabago, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
6: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Pinoy Gen Z sa One Radio.
7: You're listening to One Radio.
8: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
1: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
7: Pinoy Gen Z sa One Radio.

0: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Daen. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
1: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang Barreta sa oras na ini. Natod sa inyo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na? Sexy ka ba? Mababakal sa mga butika asina supermarket nationwide. Namatean ang magnitude 2.3 na pagyugo, partikular na sa eastern part kan Bakakay sa probinsya kan Albaya pasado alas 12:48 nin hapon. Kasuod ma, Hunyo 23. Huli digli, nagpatanig liwat ang mga eksperto sa posibli pang mga aftershocks magalihis ang nangyaring makusog na linog sa Santo Domingo, Albay, na nag-abot sa magnitude 5.3. Sigun kay Masbate Seismic Section Officer in Charge Ronald De La Cruz, na hababaw ini asina kun ikukumpara sa mga init na pagyugo na sa kalupaan ini. Wara man na i-report na intensity manungod sa naunang bita ng pagyugo. Sinabi ni De La Cruz na basado sa lokasyon kaini, haranini sa enot na paglinog Santo Domingo, Albaya. Dagdag pa kaini na posibleng saruini sa aftershock as in lauman pa ini. Huli ta da ipa nagkapirang simana poon kanunyo 5 ang nangyaring magnitude 5.3 na linog, kaya da ipa magsabi na naghupa na ang paghiro kaini. Mantang diit ang mga nairehistro ng aftershock sa lugar kumpara sa Mindanao. Nagtitinir sa buota na aktibo ang San Miguel Fault Line na partikan Gulf sa probinsya kan Albaya, kun kaya lauman ang mga pagyugo. Iyan ang Barreta sa oras na ini. Dapat lambang Barreta aramo. Ako si Bernadette Panawon at Team Duguna.
0: 99.7 One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Dai. Tindugo na. Bicolandia.
2: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
3: Once upon a turntable, mga awit at tugtuging umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa

0: Para muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM .net.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.net.

0: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Daeng. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
1: Maray na hapon, Bicolandia. Yan ang barata sa oras na ini na tudsendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butikas and supermarket nationwide. Ipinahayag ni Tabaco City Tourism Officer Eric Valeriano na may mga nagbash sa Sainda kang naging konseptong unyan kan selebrasyon na kan Tabak Festival kung sain pigsasabing tinipid subot ini kan lokal na gobyerno. Paliwanag niya na anas sa indang perming pigsasabi na igwang ipinluwas ng memorandum ang gobernador na kaipuha na magtipid bilang konsiderasyon sa padagos na krisis na na-experience na kan mga namamanwaan. Sa ibang nalado, dakol man subot ang mga naugma sa naging konsepto kan selebrasyon na kunsain ipigrani ang Tabak Festival sa mga tao, lalong-lalo na ang mga serbisyo na makakatabang para sa sainda. Saro na subot na nagmadidi si Congressman na Chris Alagman asin sinabing naging magayon ang konseptong inikan Tabak Festival ngunya na taon na nairani ang mga serbisyo sa tao. Mientras tanto, sigun kay Valeriano, kung dainan ng krisis sa sunod na taon sa kunsain, magiging ika-25 taon kang Tabak Festival, posibleng na subot na may balik ang mga aktibidad na wara sa taon na ini. Yan ang dagdag na barata sa oras na ini. Dapat lambang barata, ara mo ako sa Erickson Brutas din. Tugo na!
0: 99.7 One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
2: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
3: Once upon a turntable, mga awit at tugtuging umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM Daet.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
7: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM Daet.

0: on Radio 99.7 News FM. It.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalondri ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.
5: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM. It.

0: You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Dial. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
2: Maray na hapon, Bicolandia. Uyana ang Barreta sa oras na ini. Natod sa iyo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mixed. Healthy ka na, sexy ka ba? Mababakala sa mga butika asina supermarket nationwide. Ipighayaga ni Attorney Michael Poa na bako kasalan kang defense team kung natahaloyan na pre-trial conference process para sa impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte. Sinabi pa kaini na bako man subot totoo na kulang ang mga ini sa staff kung kaya maluway ang proseso kana pagmarka kan mga dokumento. Ipigdefensa man ni Poa ana sa inyong desisyon na magkaigawani na si Peradong marking kan mga dokumento imbis na gibuhon ini sa munggahi na common marking kana piskalya para sa mga dokumentong kapot kan mag-ibong nalado. Punto pa niya na an insidente kasudma ni na pagkaaga ko na sa ina diskubre na igwang nawawarang paina sa versyon na kang dokumento na kapot kan piskalya kumpara sa kopya kang depensa. Paliwanag pa kang defense team na masunod sinda sa proseso sa oras na matapos na ana pre-trial conference sa impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte. Dugang paninda na makaliis ang pagmarkakan ebidensya asin pag sumider kay ni sa impeachment court, mapaluwas na nin pre-trial order ang korte na kinakaipuhan pang magsumiter ning komento ang mag-ibong lalado kan House Protection Panel asin defense team. Di inya man subot masasabing delayed na ang impeachment proceedings, ulit ang nakatala ng deadline kan pre-trial conference sa Hunyo 25 taong 2026. Iyan ang Barreta sa oras na ini, dapat lambang Barreta aram mo. Ako si Bernadette Panawon at Team Duguna.
1: 99.7 One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na. Bicolandia.
3: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio, 99.7 News FM. Dot it. Retro Jam.

0: One Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow, may bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow, gusto ko yan.
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee, and Best Cafe Black.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
7: Premium music and beyond. One Radio, 99.7. Retro Jam on

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makontento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. .net.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: One Radio 99.7 News FM.net. Retro Jam on One Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One Retro Jam on One Radio 99.7 News FM.net. Retro Jam.

0: Retro Jam on One.
1: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Daeg. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
2: 99.7 One Radio News FM.
3: Your best source of news and music. This is One Radio News FM.
4: One music, one voice, one mission.
5: One station,
6: One Radio News FM.
7: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan.
8: All in one.
9: Ito ang One Radio News FM.
10: Dahil tindugo na
11: Bicolandia.
12: Maray na hapon, Bicolandia. Uya na ang barata sa oras ni Nina Todsendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide. Nagluwas sa inisyal na investigasyon ng kan Department of Education na posibleng planado ang nangyaring pambabadil sa sarong eskwalahan sa Tacloban City na ikinagadaan nin tulong individual asin ikinairido nin painting iba pa. Sigun kay Education Secretary Sani Angara, basado sa report kan sarong advisor, tahimik ang nasaro sa mga estudyante na imbwelto asin dahi ni naglaog sa eskwalahan dinharo sarong semana antes nangyari ang incident. Nagluwas man sa investigasyon na pigtataram na igwasindang activity sa Manila. Sinabi pa ni Angara na may impormasyon na posibleng igwang group chat ang mga suspect na minor de edad asin pigtutukoy na sarong mission ang naginibong plano kan mga ini. Dugang pagkan opisyal, nalagad makaupay ni pinal na konklusyon na nagluwas na posibleng pinaghandaan ang insidente. Sinarto man kan DepEd na magtataonin na psychosocial support sa mga paratakdo asin mga empleyado kan eskolahan asin magdedesignar man ni guidance counselor ngani na magtabang sa mga apektadong estudyante. Sa presente, nasa kustodiya kan Tacloban City Social Welfare and Development Office ang duwang minor de edad na suspect na edad 14 anyos asin 15 anyos. Iyan ang dagdag na barata sa oras na ni. Dapat lambang barata, aramo sa Erickson Brutas din. Tuguna!
3: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
0: Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio, 99.7 News FM. It. Retro Jam on One.
13: Don't worry, I won't hurt you. I only want

0: Radio, 99.7 News FM. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
1: Wow, may bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow, gusto ko yan.
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee and Best Cafe Black.
3: You're listening to One Radio.
4: One Radio.
5: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw, panalo ka.

0: na sa mindset pa lang, ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba? Paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo? Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
3: You're listening to One Radio.
4: One Radio.
5: Premium music and beyond. One Radio 99.7 Retro Jam on

0: listening to One Radio.
1: One Radio.
0: Premium music and beyond. One Radio. 99.7 One Radio 99.7 News FM.net.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
3: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
1: One Radio, 99.7 NewsFM.net. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam. On One Radio, 99.7 NewsFM.net. Retro Jam.

0: Isa na sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na. One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Rashada at mga bareta, Parada 30, Parada 30, sa inyo ng mandadango, Parada 30. Parada 30, bareta lang international, national, lokal, sports as in weather update, Parada 30, Parada 30. 30 minutos na parada kan mga maiinit na bareta, Parada 30. Parada 30, sakay na. Parada 30, Parada 30. Napapakinggan sa himpilan ng One Radio 91.3 News FM Tampaco City Albay at sa One Radio 99.7 News FM Daet Camarines Norte. Parada 30. Yaw na ang sign boom driver asin tagapagbareta. Hatun sa inyo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Coffee, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, Husai Massage Oil, Best Juice 10-in-1+1 Health Drink, Asin Cam Best Caps Minerals Food Supplement, mababakal sa mga butika nationwide. Parada 30, Parada Lugal, Parada 30, Parada 30.
1: Sa headline sa kan mga parada nin barata.
0: Parada 30, Parada 30 headlines.
1: Albay PPO nagsasagibunin mga lakdang ngani na maasigurar ang seguridad sa mga eskwelahan.
2: Apat na aldaw na life saving training para sa emergency responders sa Albay matrayumpong na isagibon.
1: Daraga MPS sa makikipagkoordinar sa mga schoolhead sa pagkundusir nin anti-bullying seminar sa mga estudyante.
2: High value drug suspect arestado. 374 mil pesos na kantidad nin shabu na kumpiska sa Naga City.
1: Albay, pinakusog ang pagkaandam kan mga ospital sa oras nin kalamidad.
2: Senadora Riza Ontiveros nagbisita sa siyudad nin Tabaco katapod kan pagselebrar kang Tabac Festival 2026.
1: Sa lado nasyonal, pambabadili sa eskwelahan sa Tacloban na posibleng planado kan duwang estudyante sigun sa DepEd.
2: Defense Team DBP Sara pinahimutikang dainin da pig delay ana proseso sa pre-trial conference.
1: CICC para mientras na ipinagbawal ang kawat na gore box kasunod kan pambabadil sa sarong eskwelahan na sa Tacloban City.
2: Propuestong higutan ang social media access sa edad na 15 anyos pababa, liwat na pinag-ulayan.
1: Grupo nin manggagawa, suportado ang propuestong da ipagpapasahod sa mga halangkaw na opisyal kan gobyerno kung absent na warang bastanteng rason.
2: SP Gatchalian ipigbubusol ang mas dakulang papela kan mga magurang asin LGU kontra sa kadasan sa mga eskwelahan.
1: Mga residente sa Tacloban City na trauma makalis ang shooting incident sa eskwelahan, nagkaperang estudyante da imak turo gahuli sa pangyayari.
2: Motion na ibasura ang 289 milyones de pesos na malversation case sa flood control scam. Liliwat na tinanggihan ka ng sandigang bayan.
1: Sa luwasa kanasyon, labi sa 5,300 katawo kaibahan na ang mga Pilipino nagtitingir na nakakulong sa scam center sa Myanmar.
2: United Nation piga busisi na ang subot genocide sa Gaza. Huli sa pag-target kan Israel.
0: Parada 30, Parada 30
1: Headlines. Just maray na pagkahapon, Bicolania. Aldaw po kitang unyanin, Miyerkules, Hunyo 24, taon 2026. Kami po ang nasendong magiging tagapagatod barata ko si Erickson Brutas.
2: Ako man po si Bernadette Banabon.
1: Nadadaong kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City, as in sa 99.7 One Radio News FM Diet. Siring man, nahiling man po kita ng live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM. Alas 5:07 in pagkahapon, napasiring na kita sa detalya sa kan mga barata natod sa Indo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mabakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
0: Parada 30,
1: tinawan doon kan Albay Police Provincial Office na puon no pasana sa pagbubukas sa kan klase kan Hunyo 8 ngunya na taon. Dahil nagpupundo ang mga kapulisan sa paglalatag nin mga lakdang. Ngani na masyarto ang siguridad sa mga eskwelahan. Ini ang sa tao kan pagkahadit kan nagkapira kasunod kan nagyaring shooting incident sa sarong eskwelahan sa Tacloban City. Sigon ki Albay PPO Director Police Colonel Noel Nunez na nagkakaigwanin kolaborasyon ang mga kapulisan sa mga paratakdo asin na sa mga magurang. Napag-araman na padagos man ang information drive kung sain na ipigpapasabot sa mga jovenas ang mapadapit sa Safe Spaces Act, anti-bullying asin iba pang mga laya. Afwera sa police visibility, nakikipagtabangan man subot ang Albay Police sa mga safety enforcers asin iba pang stakeholders para sa traffic management asin safety measures sa mga eskwelahan sa probinsya kan Albay. Dagdag pa ni Nunez na mahigot na pigpapautob ang pagbabawal sa pagdadaranin anuman at matarom o armas sa loob ka na mga eskwelahan.
2: Mientras tanto, matrayong pong naisagibo ang apat na aldaw na life-saving training para sa Emergency Quick Response Team kan Probinsya kan Albay. Ang nasambitin ng aktibidad, iyo ang standard first aid and basic life support cardiopulmonary resuscitation with automated external defibrillator training course kung sain nagpartisipar digdi ang 48 na miyembro kan QRT team kan mga LGU sa probinsya. Suminairarom ang mga ini sa intensive instruction as in practical exercises, standard first aid procedures, cardiopulmonary resuscitation, asin na tamang paggamit kan automated external defibrillators. Iniman, pinanginutan kan Albay Public Safety and Emergency Management Office sa pakikipagtabangan sa Philippine Red Cross. Sigon kay APSIMO Head Oscar Robert Cristobal, importante subot ang dagos-dagos na capacity building initiatives para mapreparar ang emergency responders sa indang trabaho sa pagprotehar sa indang komunidad sa mga oras kan emerhensya. Mayor na obyeto kang nasambitan ng training na mas mapakusog pa ang emergency response capabilities kan Emergency Quick Response Team kan Albay. Ulit ang nagtutubod ang gobyerno probinsyal na ang disaster risk reduction and management personnel asin iba pang emergency responders ang mga inot na nahihiling asin na nagpeprintera sa mga oras kan kalamidad asin medical emergencies.
1: Mientras tanto, makikipag-coordinar ang Daraga Municipal Police Station sa mga school heads. Ngani, tugutan sindang magkundusir nin anti-bullying seminar sa mga estudyante kasunod ka nangyaring insidente nin pambabadil sa Tacloban City. Sigon kay Daraga Municipal Police Station Officer in Charge, Police Lieutenant Colonel Mary Grace Tagtag, na maliban o afuera sa sindang police presence sa mga eskwelahan asin kakalusadahan, masigutan ninda ang police visibility sa laog asin luwas sa kan mga eskwelahan. Makikipag-coordinar man sindal sa mga school administrator ngani makapagtaon ni lecture manungod sa anti-bullying, anti-terrorism asin kung paano maibitaran ang maging biktima kan cybercrime. Siring man ang mga iba pang leya kung sa inpig protiran ang diretso sa kan mga estudyante. Pangenot man na obheto kainiya na pakusugon pa ang siguridad sa daraga sa mga eskwelahan sa pagkan pagdagdag nin kapulisan ngani maibitaran ang anumang insidente. Afwera sa indang deployment kan Oplan Balik Eskwela kan Hunyo 8, mas paiguto ninda ini sa mga eskwelahan sa munisipalidad.
2: Paduman man kita sa mga detalyes kan mga bareta sa Naga City. Pigtutubod ang high-value drug personality ang naaresto makalis makuaan ni napigkakarkulong 374 mil pesos na kantidad ni pigtutubod ang shabu sa pigkundusir na by-bus operation sa Barangay Concepcion na Grande Casugma, Hunyo 23. Susung sa Naga City Police Office, alas 9.50 nin aga kan ikasakan mga operatiba kana Police Station 2 ang napakikipagatabangan kan Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 5 ang operasyon laban sa suspek na Pigbistos alias Nalando, 26 anyos, residente kang Naga City. Nakumpiskahali sa suspek ang limang heat sealed transparent plastic sachet na igwang laogan in pigtutubo ng shabu na may pigkakarkulong gabat na 55 gramo as in standard drug price na 374,000 pesos. Dira ang suspek sa kustudiya ka ng Police Station 2 para sa magkakanigong dokumentasyon as in pagsangat nin kaso. Base sa verifikasyon na ka na Crime Information Reporting and Analysis System, igwasubot na nairehistrong duwang nainot na kaso nin pagbalgar sa Republic Act 9165 o ana Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na igwang kinaraman sa suspek kan Marso 25 taong 2021 asin Disyembre 27 taong 2023.
1: Nagsagibo ang gobyerno probinsyal kan Albay sa pagikan na Provincial Health Office in Sarong Hospital Disaster Risk Reduction and Contingency Planning Workshop kan Hunyo 19 ang aning pakusagun ang pagkaandam kan mga ospital na pigmamanihara kan gobyerno probinsyal sa oras nin mga kalamidad asin public health emergencies. Inatenderan ang nasabing workshop kan mga representante gikan sa Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO, Department of Health, Provincial Office asin mga hepe pati na ang mga personahe kan mga probinsyal na ospital tanganing mapaurog ang pag-aksyon sa emerhensya asin mga mekanismo nin koordinasyon. Sa isinagibong aktibidad, piktukara kan mga partisipante ang mga pagrepaso sa mga disaster risk reduction protocols, pagtukar sa mga emergency response frameworks, pagtukoy anin mga estratehiya tanganing mapaurog ang kolaborasyon kan mga ospital asin mga partner agencies sa bago sa oras asin pagkatapos kan mga emerhensya. Nakapokus ang aktibidad sa pagbilog nin koordinadong contingency plans na makakatabang sa mga ospital na epektibong makaaksyon sa mga kalamidad amantang pigsisyarto ang daing untok na paghatod nin mga panginot na serbisyong pansaluda. Parte ang workshop na inikan padagbos na paghingawa ka na gobyerno probinsyal na makabilog nin sarong masarig na healthcare system asin mapaurog ang pagkaandam sa kalamidad sa bilog na probinsya kan Albay.
2: Yan transtanto, mainit na sinabat kan gobyerno lokal kang tabako asin kan mga residente kang syudad si Senadora Risa Ontiveros sa sasayang pagbisita bilang parte kang selebrasyon na kang Tabak Festival 2026. Sigun sa lokal na gobyerno ana pagbisita ka na senadora nagsiserbing oportunidad nganing lalo pang mapakusog agugnayan kang nasyonal asin lokal na gobyerno sa pagpapakusog kan mga programang nakatutok sa kapakanan kan mga namamanuaan kabilang sa mga sektor na tinuwang doon iyoan na salud, edukasyon at kababaihan, kaakean asin iba pang sektor kang sosyedad. Nagpahayag manin pasasalamat ang gobyerno lokal kang tabako sa pagtaonin oras ni Ontiveros nganing makaibaan mga namamanuaan asin makisumaro sa saro sa pinakaimportanteng selebrasyon kang syudad. Ang Tabak Festival saro sa taunang selebrasyon na nagpapahiling kang kasaysayan, kultura asin pagkakakilanlan kan mga tabakenyo. Parte man subot inikan mga aktibidad na may katuyuhang pagtibayon ang pagkasararo asin pagtarabangan kan syudad sa mga proyektong pangkaunlaran.
1: Alas 5:16 nin pagkahapon na pasirin man kita sa detalya sa kan mga barata sa Lado Nasional ang natod sa indo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
0: Barata 20, barata 30, barata national.
1: nagluwa sa inisyal na investigasyon kan Department of Education na posibleng planado ang nangyaring pambabadil sa sarong eskolahan sa Tacloban City na ikinagadanin tulong individual asin ikinairidonin painting iba pa. Sigun ki Education Secretary Sunny Angara, basado sa report akan na sarong advisor, tahimik ang nasaro sa mga estudyante na imbwalto asin da ininaglaog sa eskolahan ninharo sarong semana antes nangyari ang insidente. Nagluwas man sa investigasyon na napigtataram na igwasindang activity sa Maynila. Sinabi pa ni Angara na may impormasyon na posibleng igwang group chat ang mga suspect na menor de edad asin pigtutukoy na sarong misyon na ang naginibong plano kan mga ini. Dugang pakan opisyal na alagad bako pa ni pinal na konklusyon na nagluwas na posibleng pinaghandaan ang insidente. Sinarto man ng kan DepEd na magtataonin psychosocial support sa mga paratokdo asin mga empleyado kan eskolahan asin magredesignar man and guidance counselor nganit na magtabang sa mga apektadong estudyante. Sa presente na sa kustudiya kan Tacloban City Social Welfare and Development Office ang duwang suspect na minor de edad 14 anyos asin 15 anyos.
2: Ipigayag ni Attorney Michael Powa na bako kasalanan kan defense team kung natahaloy ang pre-trial conference process para sa impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte. Sinabi pa kay ni na bako man nasubo totoo na kulang ang mga ini sa staff kung kaya maluway ang proseso kan pagmarka kan mga dokumento. Ipigdepensa man ni Powa ana sa indang desisyon na magkaigwanin separadong marking kan mga dokumento imbis na gibuhon ini sa mungkahi na common marking sa kanipiskalya para sa mga dokumentong kapot kan mga mag-ibong nalado. Punto pa niya na an insidente kas ugma nin pagkaaga kung nasa ina na diskubre na igwang nawawarang pahina sa bersyon kang dokumento na kapot kan piskalya kumpara sa kopya kang depensa. Paliwanag pa kang defense team na masunod sina sa proseso oras na matapos na ang pre-trial conference sa impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte. Dugang paninda na makaliis ang pagmarkakan ebidensya asin na pagsumiter kay ni sa impeachment court mapaluwas na nin pre-trial order ang korte na kinakaipuan pang magsumiter nin komento ang mag-ibong nalado kan House Prosecution Panel asin na defense team. Day niya man nasubot masasabing delayed na ang impeachment proceedings ulita na katalaan ang deadline kan pre-trial conference sa Hunyo 25 taong 2026.
1: Mientras tanto, para mientras na ipinagbawal kan Cybercrime Investigation and Coordination Center ang game application na Gorbax. Sigun sa ahensya, ang pagban sa nasabing kawat ang ginibo kasunod na kan nangyaring pambabadil sa eskolahan sa Tacloban City. Basado kaya subot sa inisyal na investigasyon na kan kapulisan saro sa grade 9 students na suspect sa pambabadil sa San Jose National High School ang nagkakawat na kaini. Sa nasabing online game, pigpapabayaan ang mga players na mag o pag-eksperimentuhan ang manlain-lain na klase ng badil na bisto sa graphic depictions ni Kadahasan.
2: Mientras tanto, pinag-ulayan liwat ang propuestong limitaran ang access sa social media para sa mga kaakean na idada 15 anyos pababa kasunod kan insidente nin pambabadil sa eskwelahan sa Tacloban City kan Lunes, Hunyo 22. Sigun kay Senador Joel Villanueva na presenting nangingenot sa Senate Committee on Higher Technical and Vocational Education na dapat siyasaton ang manlain-lain na bagay na nakaka-influensya sa gawi asin pamumuhay kan mga estudyante kaiba na ana sa indang pagkalantada sa mga peligrosong mga content online. Sinabi pa niya na pigpapahiling kan insidente ang pangangaipon na pag-adalan ang mga lakdang nga ninaurog ng maprotehran ang mga kaakian o minor de edad kabali na ang mga propuesto na limitaran ang access sa social media sa edad na 15 anyos pababa. Sa ngunya na pindyente pa na Kongreso ang nagkaperang bills na may katuyuan na ma-regulate o ma-regulate ang paggamit kang social media kan mga minor de edad. Nag-a-advocacy man ang senadora para sa mas intensive programs sa mental health arog ka na pagdagdag kang numero kan mga guidance counselors nga ning suportaran ang mga pangangaipo kan mga estudyante. Nangapodan man ang senadora na pag-adalan ang mga protokola sa kaligtasan na asin threat assessment sa mga eskwelahan sa bilog na nasyon. Siring kan pagpapauswag kan pagbidbid kan mga sinyales kan kadasana, pagpakusog kan koordinasyon sa pangultangan kan mga eskwelahan, mga magurang, lokal na gobyerno, asin mga ahensya sa pagpapautob kan leya, asin na pagpapahewas kan inisyatiba laban sa anti-bullying initiatives, asin pag-update kan mga plano sa pagresponde sa emerhensya.
1: Suportado kan sarong grupo nin mga manggagawa ang propuesto ni Senador Erwin Tulfo na di pagtataunin sweldo asin alawan sa mga haralangkaw na opisyal kan gobyerno na di nagdalaog sa trabaho na warang balidong rason. Kaibanan sa mga ini ang mga kongresista asin mga senador kung sa'yin na segun ki Trade Union Congress of the Philippines spokesperson Carlos Miguel na dapat na i-apply sa mga opisyal kan gobyerno ang no work no pay policy na kumon na pigpapautoba sa mga ordinaryong obrero. Baliwanag kay ni na ang nga karaniwang manggagawa na minimum wage earner sana ang otomatikong daipig papasahod kundi makalaog sa trabaho, kaya dapat na ipautob man ini sa mga government officials urog na ang mga legislador ang haros nasa 300 mil de pasos ang bulanan na sweldo. Tinawan doon pa kan opisyal na hali isabuwi sa kan mga obrero ang allowance asin sweldo na pigre-resibi kan haralangkaw na opisyal kan gobyerno.
2: Nangapodan si Senate President Sherwin Gatchalian sa mga magurang asin mga lokal na gobyerno na aktibo nga makipartisipara sa pagpugol sa naglalalang kadasana sa mga eskwelahan sa paagikan mas mahigot na pagpapautob kana Parent Effectiveness Service Program. Inibo ni Gatchalian ang pangapodan kasunod kan pambabadila sa sarong eskwelahan sa Tacloban City na pigkakaimbueltohanin mga minor de edad. Marurumduman na sa pinakahoring report, apat na ang binawianin buhay sa naunang bitanang insidente. Huli digdig, kwenestyon ka na Senate President kung papaano nagkaiguanin access sa mga badilaan inbuelto na mga minor de edad asin kung papaano sinda nakanood na gumamit kay ni sa amay na edad. Sigun sa senador na importante na pakusugun ang papel kan pamilya sa paghubog sa ugali kan mga jovenesa ngani na maimbitaran ang paglalakan kadasan sa laog asin luwas kan mga eskwalahan. Tinawang doon man ni Gatchalian ana Parent Effectiveness Service Program sa Eraram Kang Republic Act Number 11908 o ana Parent Effectiveness Service Program Act. Opeto kang lay na pahiwason ang kaaraman asin kakayanan kan mga magurang asin parent substitute sa pag-utoba sa saindang mga responsibilidad.
1: Trastanto trauma ang hatoda ka nangyaring shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City para sa mga residente asin estudyante. Kinumpirmara ka na sarong local correspondent na nagkapira sa mga estudyante ang DE pasangunyan ang makaturog huli sa pangyayari. Sigun kay Tacloban City local correspondent kagawad Kaloy Mabansag na nag-respondi siya makilis makontakta kan mga estudyante sa laog kan eskwelahan sa pagi kan siyata. Sinabi kay ni na nang ipuhanin pulisya asin na ambulansya sa eskwelahan ulit ay gawang estudyante ang nagpapaputok nin badila. Pag-istorya ni Mabansag sa natulos siyang nakipag-koordinar sa 911 para sa mag-pag-responde asin pagpasiring niya sa eskwelahan nga ninailingon ang sitwasyon na tuminambad sa iya ang crowded na tao mga nagpapanik na estudyante asin gabata kan trapiko. Idinaraman sa ambulansya ang natamaan sa bitis na hoven asin liwat na nag-apod ang sabing opisyal sa 911 huli sa kadakol na emerhensya. Dugang pa niya na traumatic man ini

0: Sa Saida, katakutkan mga irregularidad sa flood control project. Sa sarong resolusyon na may 10 pahina, ipinaliwanag kan korte na ana sa indang motion para sa rekonsiderasyon na sarosan ng pag-utro o pag-file giraray kan mga argumento na yaon sa indang motion para sa pagtugot na mag-file nin demurrer to evidence. Sinabi pa sa resolusyon na pinag-aadala na naasi na pinagdidesisyonan kan korte ang mga naunang bita ng argumento sa resolusyon na pigahagada para sa rekonsiderasyon. Pagkatapos na ripasuhon ang ebidensya kan prosecution asin ang mga argumento kan lambang partido ang korte na nagkonklusyon na ana pagtaonin permiso na ibasura ang kaso magiging rason na sanani na pagkaoktaba kun kaya binasura ang naunang bita ng mga motion. Sa ibong kainian korte kontra sa korupsyon nagsabi na ang mga akusado pwede ser paman giraray na magsaangat ka na sa indang demurrer to evidence na warang permiso kan korte. Yan tras tanto, kasunod kan pagbasura ka na sa indang motion, ini ang nagbusol sa sainda na maghagad na ipaoktaba ang paglilitis asin ipadagos sa maabot na Hunyo 30.
1: Parada 30, Parada 30, Parada National.
2: Alas 5:27 in pagkahapon, and update man kita sa kamugtakan ng kana sa tuwing panahon na natod sendo kan Best Cups Mineral Food Supplement ang lawas nin tawo ng iponian and minerals kay gulo ng paginom sa nung kapsula oral tawa nga ni makalikay kita sa kahilangan ng Best Cups Mineral Food Supplement mababakal po nindi yan sa mga butika nationwide. Ana sabi po kan pag-asa basado sa Tropical Cyclone Bulletin number 16 unong kay Bagyong Francisco padagos ining nagluluya mantang nagiro pa northward sa kadagatan na kan Philippine Sea as in east kan southern Taiwan na ana sentro kaini nasa 320 km east kan northeast ang Kang Itbayat, Batanes. May coordinates na 22.1 degrees north, 124.6 degrees east. May darainin ng kusog din paros na maabot sa 130 km per hora. May pagbogso na maabot sa 160 km per hora. Mantang naghiro pa northward sa kaskas na 15 km per hora. Nakataas pa man girare ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Batanes as in ang northeast eastern portion ng kan Cagayan, kaibaan na Gonzaga, Santa Ana, kaiba naman ang Babuyan Islands. Iyan naman po ang naging katripunan na kan sa tuyang mga barata. Nakaibaan nanta sa pagatudakan mga barata sa Tactical Department. Yan po yan si Sir Luzon Mornazal. Sa mga barang tabay taman, sa bilog na probinsya ka ng Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Hindi po maghali, masunod na ang programang The Tita Poliana Show kasabay si Tita Poli. Kami po ang nasa indaw naging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
0: Ako man po si Bernadette Manawon. Digdi sa One Radio 91.3 News FM.
2: Tintugula!
3: Para muna, mag-usap one muna tayo.
4: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo? Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. 10. 10. 10.

0: ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
1: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: Listening to One Radio.
5: One Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7.
6: This program is brought to you by Best Cafe Green. 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.

0: One Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: You're listening to One Radio. One Radio. Cricket music and beyond. One Radio. 99.7.

0: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots mga ka-wellness na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating. Ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, may iwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. E palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots at ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: The time now is 6 o'clock on One Radio.

0: Bongang Bangi Bicolandia. Yes. Happy Fiesta Tabaco City. Happy Fiesta Da Ed Camarines Norte. Talaga naman, ha? Umaapaw ang Lafanga Jones. Lafanga Jones. Thank you so much. Sa mga Lafang. Napakasarap. I really had a wonderful time. Wow! Bongang Bangi Bicolandia. Ini na naman po ang sa inyong lingkod na bako masyadong mag-iunoy. Pero mahamutoy. Garang na. Pero may harang pa. Woo! Tita Pollyanna. Magkakaibigan naman po kita sa kunalas 9 ng Pagkabangi. Sa The Tita Pollyanna Show! A 24 kan Junio, Feast Day ni St. John the Baptist. Kung kaya naman, fiestang fiesta sa Tabaco City, asin sa Daet Camarines Norte. And of course, sigabos po ng mga lugares kung sain ang sa inang patron saint ay si St. John the Baptist. Happy Fiesta! Woo! Alam mo ngunyan kan mga mother. Yes, today is Mother's Day. Don't you ever forget. Dito lamang po yan sa The Tita Pollyanna Show. Dahil nga, Memerkules. Oh, diba? Ayaw niyo paawat, ha? Memerkules. Kaya po naman, special day na mga mami ngunyan. Relax ka lang, mami. Uro at dyan lamang igwa ka ng ensaymada. Dahil according to survey, pinakapaboritong pasalubong ng mga ina ng tahanan ay ensaymada. Lalong-lalo na yung maraming butter o di kimagawin ay umaabog sa asyuko at so malambot-lamboyan. Wow! Forever, kaibanan po niya to sa The Tita Pollyanna Show, ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Cold Cheek Whitening Soap, Rejuvion Hair Color Splash, Rejuvion Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuvion Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Meron tayong Jelly Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick, Pudding Stick, Batata in different flavors, Orange, Pineapple, Strawberry, Green Apple, Mango, Peach, and Lychee. Batata! Paborito na mga bata! Yes! Snow Time Ice Pops. Deli's Condensed Milk. Deli's Condensed Milk and Deli's Evaporated Milk. Drink or Float. Golden Town Sardines. Meron tayong tatlong variants. Golden Town Sardines Original. Golden Town Sardines with Chili. At ang paborito ng mga Bicolano, Golden Town Sardines with Extra Chili. Woo! Para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop Candy, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, grocery, sari-sari stores, convenience stores, at mga pamilihang bayan region-wide. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing, 20 years now. Yes, ka-join din po natin ang Wanok Chicken Inasal Daet. Ngayon lamang po dyan sa Ginto Building 2, Governor Panades Avenue, Centro Candaet. Para sa indong online orders, pasya lamang po sa indong Facebook page, Wanok Chicken Inasal Daet. Of course, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1+1 Herbal Juice Drink. Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Qsai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Dakhan Salamat Gems Products. And of course, para sa tuya mga magagayo na mga katindugan in the City of True Love, kayo po niyado kan oras para mamantinira ang sa tuya mga sadire sa pagkakaiguanin pigapod na me time as in self-pampering. Sa inpa, kundi sa Pink Spa! Sa Pink Spa, ang Foot Spa 150, Mani Pedi 50, as in duma naman kita mapa-hand spa, Glutadrip, Glutafor Push, Slimming Exhalers, Meso Lipo, as in kadakul pang spa essential services. Kaya marina sa Pink Spa. Mahukuan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahit Tabaco City, Sambang Sanaka naman, the Copy Hospital. Open every day, starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pang mga detalyes, pa-share lamang po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya, magduma na sila kita. Hanapin niya to ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Chat, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa!
1: The Tita Poyana Show! The Tita Poyana Show!
2: Showbiz!
0: Tuloy-tuloy na nga ba ang pagbabalik showbiz? Ni Katrine Bernardo? Yes. Marami po ngayon ang nag-anticipate. At talaga namang tuwang-tuwa ang mga fanay. Dahil mukhang mapapasali siya sa part 2 ng Incognito. True ba ito? Aba, makakasama niya ang kanyang ex na si Daniel Padilla kasama yung kanyang girlfriend ngayon na si Kyla Estrada. Can this be true? Ano naman kanyang magiging role? Kaya abang-abangan po natin yan dahil yan po naman ang lumalaganap ngayon na balibanita. Pero feeling ko parang ano lang to, fantasya ng mga fanay. Ha, Tita Alwin? Pakisabi naman sa akin ang katrutruhanan. Ito ba ay may katrutruhanan? O kiams-kiams lang? O kagagawa lang ng mga fanay? Pero knowing Katrine, she's a professional and anything for a project. And it would be nice to see her again on screen. Kahit ito lamang ay nasa television. Yung kasing isa niyang television show, hindi pala natuloy. Hala! Hindi pala siya natuloy na pumunta sa Channel 5. Kaya pala, sayang, magkakasama sana sila ni Maha Salvador at si James Reed. Sayang. Meron ding show ngayon, ha? International television show kasama si Anthony Jennings. At ito ay comedy. Horror. Comedy horror. Hanapin nyo na lang. Parang hindi ko masyadong masakyan yung title. Pero sabi sa akin, ang ganda doon ng trailer. Hindi ko pa naman napapanood. Chichik ako sa inyo pag napanood ko na. Na-excite lang ako kasi itong si Anthony Jennings, isa to sa mga magagaling na mga artista ngayong panahon natin. Natin? Nakikinatin na rin ako. Kebs ko ba kung ako isang baby boomer? Wednesday the Wednesday ang feels. Dito po naman sa The Tita Poyana Show. Mamaya magtalakan. Talakan, oh. Magbabaliktaktakan ang utak at puso. Ito po naman ay bilang kasagutan sa katanungan na naipadala sa atin sa ating hotline 0961-447-3923 na itago na lang daw natin sa pangalang Vladimir. Oh, ganda nang na. Sabi niya, Vladimir na itawag mo sa akin, tita, pero babae ako. Hoy! O siya mamaya. Oo, paulit-ulit na ito eh. Diba, nag-aaway ba ang puso at ang utak natin? I'm sure alam nyo yan. Kaya lang, maganda rin yung napag-uusapan dahil baka meron tayong mga corners o mga sulok-sulok ng topic na ito na hindi tayo aware. O diba? Kaya mamaya, ha? And of course, live na live po naman tayo sa ating Facebook page. The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Live na live po tayo. Ganoon din po naman sa Tabaco City of True Love Facebook group at sa Diet Public Market Facebook group. Salamat po sa mga admins. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita! 18 after 6 o'clock.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
6: Ang init!
7: Patata!
6: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
7: Patata!
6: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
7: Patata!
6: Sumubok na nitong bago! Introducing!
7: Patata!
6: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
7: Patata!
6: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
7: Batata!
6: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
7: Batata!
6: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o grocery sa inyong mga lugar at hanapin ang...
7: Batata!
8: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
9: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City. Gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
8: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
10: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
11: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
10: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
11: Sige, papalaundry ko na lang.
10: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
11: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
10: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
12: Available in all supermarkets near you.
13: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
14: The Tita Puliana Show on the radio.

0: Para muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa iyo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede, at ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
8: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
9: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
10: Still available.
11: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
12: Best Cafe Black.
13: Also available.
14: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
15: 12 pesos lang per sachet.
16: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
17: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan, dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalanda at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia, kaya napaka-healthy nito.
18: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
19: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap, nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap, parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
12: Handa ang pampamilya? Birthday? Breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
1: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon.
6: Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon.
13: Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
0: Wow!

0: Tikman na ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepcho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepcho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9, imedya ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
2: The Tita Puliana Show!
3: Sa oras na 20 minutes before 7 o'clock in the evening, nigdiman po giraray sa The Tita Puliana Show. Konting paalala lamang po natin sa ating mga barangay Tanon sa buong Kabicolan. Pakicheck lamang po kung merong nagsusulo dyan. Yung nagsisiga-siga, bawal po yan. Meron po tayong tinatawag na Clean Air Act. Kaya pag medyo may napansin po tayong ganyan, sitahin po natin at pagsabihan natin na bawal po yan. Dahil nakakasulasok po ang usok, lalong-lalo sa mga kabataan at sa mga senior citizens and for everybody. Kaya mga barangay Tanod, manmanan niyo po ang inyong mga barabarangay para po naman maiwasan yung mga pagsusulo-sulo na yan, yung mga pagsisiga-siga na yan. That is kind of bawal po, ha? Pakilang. Anyway, dito pa rin po sa ating palatang tune-in. O, kasi maraming nagsusunog-sunog ngayon. Pumapasok sa mga bahay-bahay. Kanon. Si Vladimir ay nag-text sa atin actually last weekend ito, no? Kasi ang dami pong nag-chat sa atin, nag-text sa 0961-447-3923. Kaya iniisa-isa ko po yan. Ang kanyang tanong lang ay napakasimple. Bakit laging nag-aaway ang utak at puso? Aba, malay ko. Baka naman meron silang mga vested interest. Kaya nag-aaway-aaway sila. Ganon. Minsan din kasi naitatanong natin yun, di ba? Talamak yan sa mga pelikula, sa mga television shows. Biglang merong nagsasalita, may nagda-dialogue, nagmo-monologue, nagsasabi niyang, ipinangako ko sa aking sarili. Sinabi ko sa aking sarili. Ang tanong, anong parte ng sarili mo sinabi? Diba? Yung buong pagkaikaw? Yung puso mo o yung utak mo? Well, kasi naman, magkaiba talaga ang trabaho ng puso at ng ating utak. Diba? Magkaiba. Dahil meron silang mga gustong protektahan. Ang utak laging nagtatanong na, tama ba ito? May sense ba ito? Ano ang consequences? O anong pwedeng mangyari? Safe ba ako rito? Diba, mga ganyan. Ang puso naman, laging nagbubulong ng, masaya ba ako? Mahal ko ba? Ito ba ang gusto ko? Pahinga-hinga pa. Kahit masakit, gusto ko pa rin ba ito? Ganon. So yun po naman ang tinatanong ng utak at ng puso. Pero bakit ba para sila nag-aaway? Di ba palaging meron tayong mga naririnig na nagsasabing gano'n na, alam mo, hindi talaga nagkakasundo yung utak ko tsaka yung puso ko. Ang gagawin ko. Ganon. Dapat kasi din maintindihan natin, no, na ang utak ay palaging ang pinagbabasehan nila, no, sa kanilang pagtatanggol sa yung damdamin ay logic o yung lohika o yung tamang proseso. Yung tinatawag din natin na survival, no? At yung self-protection, pagpapanatili ng kapayapaan sa iyong damdamin. Gusto niyang iwasan ang kapahamakan, kahihiyan, yung mga red flags at mga maling desisyon. Ganon ang gustong mangyari ng ating utak. Ang puso naman natin, eh, syempre nandun sa feelings, yung mga longings, yung mga pagnanasa, yung mga hope, attachment. Gusto niyang maramdaman ang saya, lambing, kilig, at minsan kahit alam ng delikado, umaasa pa rin. Oh, eto ha, mayroon tayong mga eto example at eto talaga napapanood din natin ito at kahit sa mga kaibigan natin, no, naririnig natin ito. Kapag may isang nanakit na sa'yo pero mahal mo pa rin, sasabihin ng utak, tama na, ilang beses ka nang umiiyak, umalis ka na. O, diba? Ang ganda ng boses ng utak. Sasabihin naman ng puso, pero mahal ko pa rin. Baka magbago pa. Baka this time, okay, no? Ganon. Ayan, diba? Ang gulo. Hindi dahil baliw ka, kundi dahil pareho kanilang gustong iligtas. Magkaiba lang ang paraan. Ang totoo, hindi ka dapat pumili ng utak lang o puso lang. Mas healthy na tanungin mo ay, ano ang nararamdaman ko? O, diba? Galing sa puso yan. O, yung isa naman, ano ang totoo at makabubuti sa akin? Yan ang galing sa utak. Diba? Palakpakan natin yan. So, yung puso, magtatanong, anong nararamdaman ko? Yung utak, magtatanong, ano ang totoo at makabubuti sa akin? Kapag pinagsama mo sila, doon lumalabas na yung tinatawag nating wisdom. Masasabi mong, oo, mahal kita, pero mahal ko rin ang sarili ko. O di kaya naman sasabihin mong, oo, gusto kita, pero hindi ako papayag na masasaktan ng paulit-ulit. O diba? So sabay yun. Nagsabay na ang puso mo at ang utak mo. Nagkasundo rin sila dahil sa kagagawan mo. Diyan na lumalabas yung tinatawag nating wisdom nga, di ba? Mamaya-maya sa ating pagbabalik, siguro mas magandang mapakinggan natin ang sasabihin ng puso at ng utak kapag sila ay nasa isang sitwasyon na kailangan mo talagang maliwanagan at mabigyan ng kapareraanan para naman malusutan mo ang dagok ng iyong kapalaran. Lalo't higit kung ang pinag-uusapan ay relasyon. O yung relationship. Diba? Yun lang naman yun. Hi, good evening kay Romnick Villaoz, Eusebio Castillo, Nena Palanas Bobbies, at Daisy Bernal Buena Obra. Nakalive po tayo sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. I-follow po ninyo para palagi kayong may notif. O di kaya naman, pwede rin po kayo maging pahagi ng ating TikTok account. Johnson ang Kahibangan, puro content lamang po yun. At syempre, Diyosa ng Kahibangan, eh ano ba naman ang ma-expect ninyo? Syempre. So, para dun sa hindi pa nagfa-follow ng The Tita Pollyanna Show sa One Radio, follow na! The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita! 11 minutes before 7 o'clock. Happy Fiesta Tabaco!

0: Radio. You're listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
4: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
5: Dr. M's Amazing Tea.
4: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
5: Dr. M's Amazing Tea.
4: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
5: Ang Dr. M's Amazing Tea.
4: Your healthy drink tea.
2: Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
1: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
6: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko kasi po tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil at wow, napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Nang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
2: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
7: The Tita Puliana Show on the radio.

0: Wag nang
1: Woo! Bonggang Banggi, Bicolandia. Welcome sa ikaduang oras kan sa ating programang The Tita Pollyanna Show. Happy Fiesta, Tabaco City. Happy Fiesta, Daet Camarines Norte. Yes. Naku, ang dami ngayon. Busog na busog. Yung iba naman, weng-weng na. Why? O, ingat lang ha sa pag-inom ng mga Aqua de Patarante. Diba? Ano lang. Suwabe lang. Huwag masyado. Wednesday, Mampo Giraray. It's a Merkulis. Araw ng ating mga mami. Ay, ikaw pa ba dyan natada na ano? Leche flan. I love leche flan. Tsaka fruit salad. Ayan. Ayoko ng mga ulam-ulam. Kasi nakakataba. Nakakataba, oh. Anyway, nandito pa rin po tayo. Tumutuloy pa rin tayo sa text message ni Vladimir. Bakit daw laging nag-aaway ang puso at ang utak? Talaga. O bakit hindi natin pakinggan mismo yung utak tsaka yung puso na nag-aaway? O nag-aaway nga ba talaga sila? Diba? Minsan dapat kasi natin pakinggan yung puso natin tsaka yung ating utak na nagkukwentuhan. Paano? Pwede ba yun? O sige, eto siya. Hi, ako po ang gaganap na puso.
2: Hello, ako naman po ang gaganap na utak.
1: Oh, di ba? Ang ganda. Simulan naman natin. Oh, ayan, sige. Start mo na puso. Tama na, utak. Pagod na akong lagi mong pinipigilan. Minsan gusto ko namang maramdaman ang kilig, ang saya, ang pag-asa. Bakit ba lahat ng gusto ko lagi mong pinabalaan? Pinalakpakan? O, sagot naman utak.
2: Dahil trabaho kong bantayan ka. Habang ikaw nalulunod sa baka sakali. Ako nagbibilang ng luha. Ako ang nakakaalala ng mga gabing hindi ka makatulog, ng mga salitang binitawan sa'yo na hanggang ngayon nakatusok pa rin sa dibdib mo.
1: Eh ano naman ngayon kung nasaktan ako? Kasama yun sa pagmamahal. Hindi naman pwedeng puro takot na lang. Hindi pwedeng puro iwas, puro duda, puro what if. Paano kung siya na pala? Paano kung sa pagkakataong ito, totoo na?
2: At paano kung hindi? Paano kung inuulit mo lang ang dati mong pagkakamali? Paano kung ang tinatawag mong pag-ibig ay isa na namang anyo ng pagkapit sa taong hindi marunong manatili?
1: Hirap ang kausap. Napakalamig mo. Parang wala kang pakialam sa nararamdaman ko.
2: Mali ka, ha? Hindi ako malamig. Maingat lang ako. Hindi ako kontra sa pagmamahal. Kontra ako sa paulit-ulit mong pagdurog sa sarili mo. Para lang may manatili sa piling mo.
1: Pero gusto ko siyang mahalin. Gusto ko siyang maniwala. Gusto kong subukan kahit may takot.
2: Sige. Sige. Walang masama sa pagmamahal. Ang mali ay kapag sa bawat mahal kita, unti-unti mo nang kinakalimutan na mahalin din ang sarili mo.
1: Paano kung mahal ko pa rin? Paano kung kahit alam kong mali, siya pa rin ang hinahanap ko?
2: Mahalin mo, pero huwag mong sambahin. Piliin mo, pero huwag mong isugal ang buong pagkatao mo. At kung kailangan mong umalis, umalis ka. Hindi dahil wala ka nang nararamdaman, kundi dahil meron ka pang natitirang respeto sa sarili mo.
1: So, hindi mo ako pinagbabawalang magmahal?
2: Hindi. Ang gusto ko lang kapag nagmahal ka, huwag kang mawawala sa sarili mo. Kapag umasa ka, mag-iwan ka ng konting tapang para sa sarili mo. At kapag nasaktan ka, huwag mong isipin na kailangan mong manatili para patunayan na totoo ang pag-ibig mo.
1: At kung gusto kong bumalik?
2: Tanungin mo muna, bumabalik ka ba dahil mahal mo o dahil natatakot kang mag-isa? Bumabalik ka ba dahil may pagbabago o dahil sanay ka na sa sakit?
1: Ang sakit mo magsalita!
2: Mas masakit ang katotohanan, pero mas delikado ang kasinungalingan. Paulit-ulit mong sinasabi sa sarili mo.
1: Siguro kaya tayo laging nag-aaway kasi gusto ko lang maging masaya.
2: At gusto lang kitang mailigtas.
1: So sino ba talaga ang dapat sundin?
2: Hindi ako.
1: Hindi rin ako.
2: Kundi ang bersyon ng sarili mong
1: marunong makinig sa damdamin.
2: Pero hindi magpapaloko sa sakit.
1: Marunong magmahal.
2: Pero marunong ding huminto.
1: Marunong umasa.
2: Pero marunong ding pumili ng sarili.
1: Pwede pala tayong hindi mag-away?
2: Pwede. Kapag natuto kang pakinggan ako nang hindi pinapatay ang damdamin mo.
1: At kapag natuto kang intindihin ako nang hindi minamaliit ang nararamdaman ko.
2: Dahil ang totoong laban
1: ay hindi utak laban sa puso, kundi kung paano mo ililigtas
2: ang sarili mo nang hindi mo pinapatay ang kakayahan mong magmahal.
1: Ayun. Sana po naman maliwanag na, ha? Solved na po yan. Hindi pala talaga nag-aaway ang puso at utak. Dapat ang talaga magkaroon ka ng maayos na pag-unawa sa mga nangyayari sa iyong damdamin. Listen to your heart, listen to your utak. Or brains.
0: Brains?
1: Kaya pag wala kasing gulo sa ating damdamin, mas maayos ang ating magiging desisyon. Kaya lang naman nagkakagulo yan pag medyo naramdaman ng utak na sinasaktan mo ng sarili mo. Yung bang tipong syunga-syungahan ira ka? Diba? Pasensya ka na, puso. Minsan kasi nagkakaroon ako ng tanga-tangahan ira. O, oh, diba? Ayaw ng utak nun. Gusto niya talagang kung magmahal ka, at least nauunawaan mo ang mga dapat mong maramdaman. At syempre, natatanggap mo ang mga katotohanan. Ganun lang naman yun. At mas masarap kung pag ikaw ay nagmahal, ay minahal ka rin.
0: I love it.
1: Diba kasi, kahit hindi sila mahal, go pa rin ang go. Kahit sila nisasaktan, go pa rin ang go. Kaya nagagalit yung utak. Kaya nakikipag-away ang utak para i-explain sa'yo na pwede kang magmahal na hindi ka naman nasasaktan. Hindi normal kasi yun eh. Nakaka-stress po yan. At alam nyo ba, pag nagiging bisyo nyo na ang ma-stress, iiksi ang buhay nyo. Ganun na kasi. Napapansin ko yun. Ha? Karamitan kasi sa mga tao na, alam mo, yung mga busy-busy, di ba? Yung masyadong palaging stress, maiksi lang buhay nila. Kung ang lifespan ng mga Pilipino ay umaabot lamang po sa 76, pag masyado kang stress, iniiksi-iksian yun. Yung iba, wana, tegilublanco na 50 pa lang. Yung iba nga, 40 pa lang. Ay nako, may kilala ako. Nasa 30, 30 pa lang dahil sa sobrang stress. Kaya huwag tayong masyadong OA. Dapat nirerendahan natin palagi ang ating puso. At syempre, sakyan natin palagi ang ating utak kung anong gusto niya. Makinig tayo sa bawat isa ng puso at ng utak. Wow, parang alam na alam ko yun. Diba? Parang alam na alam ko yun. Eh, hindi. Talaga nag-research ako para si Vladimir. O abangan uli bukas kung ano naman tong tinext. Meron yata akong mga hindi pa nakitang text mga 2 months ago. Kakalkaling ko. Mag-text lamang po kayo sa 0961-447-3923. O di kaya naman mag-private message sa ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show on One Radio. I-follow po ninyo para naman palagi kayong manonotif kung ano pong nangyayari. Sa ating page po, iba-iba din po ang ating mga features doon. Merong mga bagay na hindi na natin binobroadcast. At meron tayong mga jokes, meron tayong mga reels. Pwede kayong mag-enjoy doon. Pwede kayong tumambay doon, actually. At syempre naman, meron din po tayong TikTok account kung saan meron tayong mga contents na pwedeng ikasisiyan ninyo. Pwede rin yung ikaiinis. Pwede rin yung mapagpupulutan ng mga konting kuntil-butil ng aral-aral. Pero mas lalo tigit para mas lalo tayo maging close. What? Yeah, I like it. Sa TikTok po, nandun tayo sa Diyosa ng Kahibangan. Para makita ninyo at masilayan nyo naman ang aking kagandahang hanggang ngayon hinahanap pa rin at nawawala. What? Kayo ba nahanap nyo ng ganda nyo? Malamang. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita! 18 after 7 o'clock.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na ba ang iyong buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nanunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang anit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
5: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
4: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
6: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
7: The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala nang puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
18: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
19: Kilabot ng mga dalaga
10: dahil sa ERA.
8: At sinong kulabot, Fesh?
5: Hindi ako.
8: Makinistro.
5: Ferong walat.
14: At parang vatang-vata
8: dahil sa ERA.
4: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
15: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
17: Ako si Salvador.
13: Sa gabi ay
1: si Salvi na. Malatyosa ang ganda dahil sa ERA.
0: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
16: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number 1 at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
18: Natikman nyo na ba ang bagong pangmerienda at pambaon na siguradong babalik-balikan? Ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies.
20: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
11: The Tita Puliana Show. The best na tugtugan. The Tita Puliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Puliana Show. Ang saya-saya. The Tita Puliana Show. The best.
13: Oh, the Tita Puliana Show!
20: Oh yes, ang oras, alas 7:27 na po. And I'm sure happy dyan ang mga nakikifiesta. Sana po naman ay matunawan kayo. Oo, dadaan lang ha. Tapos, nguyain ninyo maayos yung mga kinakain nyo, ha? Paminsan-minsan nagiging problema yan. Minsan nagmamadali tayo. Huwag tayo magmadali pag tayo kumakain. Yan po ang isang bagay na hindi natin dapat minamadali ang pagkain. Dapat po nguya-nguyain natin yan. Namnamin natin ang lasa ng pagkain ating sinusubo sa ating mga bibig at lunukin natin ng matiwasay. Huwag po tayong magmadali. Minsan hindi pa nanguyang mabuti, nilunok na. Kaya nagiging sanhi po yan. Nang impacho. Hindi po infatuated. Impacho. Aragoy-aragoy. Technically tuloy. Ang medical term yata dyan ay dyspepsia. Oo, yung hindi ka natunawan. Kaya depende na po yan sa inyo, ha? Kung gusto nyo magdusa, sige, lunok lang ng lunok. Pero kung gusto nyo maging maayos at matiwasay ang inyong pamimiesta, dahan-dahan lang. Nguya-nguya kahit wala kang time. Lunok. With matching pantula. Wow. Tinuruan. Wala lang, naalala ko lang. Ang ating hotline 0961-447-3923 at ang ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio. I open na. Pwede kayong mag-private message o di kayo naman mag-comment sa ating live stream. Audio lang po tayo dahil mas gusto kong maramdaman nyo ang traditional na radio listening. Yung hindi nyo nakikita yung announcer. Diba? Oh, actually, hanggang ngayon, hindi ako nanonood ng mga radio programs na nakikita yung mga announcer. Kasi nawawala yung fantasya mo. Diba? Walang fantasya. Oh, kasi dati-dati nung bagets pa ako, syempre, ang hindi ko makinig sa radyo, no? Yung mga radio stations sa Mindanao at sa Kabisayaan. Talagang ini-imagine ko yung mukha ng mga announcer. Tapos minsan nakikita ko yung mga picture nila sa mga magazine o di kaya sa dyaryo. Sabi ko, ay, yun palang mukha nun. Aray! Although, kung nais po niyo masilayan ang aking kagandahan na nawawala pa rin hanggang ngayon, pwede po kayong mag-follow sa ating TikTok page, a TikTok account, Diyosa ng Kahibangan. Ang Diyosa po ay D-I-O-S-A. Hindi po yung D-Y. D-I-O-S-A ng Kahibangan. Ganoy. Nag-text si Madeline. Sabi niya, kumusta naman po ang MMFF 2026? Actually, nagtatanong din ako niyan dahil marami pong mga nag-anticipate na, no? Sa MMFF. Ang problema kasi, medyo humihina daw dahil mahal talaga ang tickets, no? Sa mga sine. Although ngayon ay bukas naman po ang submissions para sa MMFF 2026 at meron na rin na set na deadlines para sa letter of intent at script submission ng mga gustong sumali. Ang ibig sabihin nito, nasa nagbubuo na ng lineup stage para sa festival. Hindi pa nga lang official ito, no? May mga usap-usapan din na posibleng ihabol, ihanda sa MMFF 2026 ang ilang malalaking projects kabilang sa mga iniintriga ngayon sa showbiz reports ay ang Dongyan Project kung saan magkakasamang muli si Marian Rivera at si Ding Dong Dantes. Kung matatandaan, a few years back, nagkasama sila sa Rewind at talaga namang sumabog sa box office ang kanilang pelikulang Rewind. Although aesthetically, hindi ko masyadong nagustuhan yung kwento. Pero okay lang, pwede na rin yun para sa mga fans. Meron din daw mga reports na pwedeng magsama si Vic Soto at si Vice Ganda. Aba. So pag nagsama sila, malamang magda-drag din si Vic Soto. Parang alam ko na yung kwento. Pati nga rin ang Sex Bomb Girls ay meron din daw iniisip ngayon na project para sa MMFF. Ang main issue kasi dyan ay ang presyo ng mga tickets. Kasi matapos ang 2025 MMFF, sinabi ng MMDA, MMFF leadership, na re-revisahin ang posibilidad na pababain ang ticket prices para sa MMFF 2026 dahil isa ito sa pinakamalakas na reklamo ng moviegoers at ilang film personalities. Related din dito, nag-extend pa ng screening ng 2025 51st MMFF umabot hanggang January 14, 2026 sa mga piling sinihan dahil sa audience turnout at public clamor. Pero kasabay nito, lumakas din ang diskusyon kung mahal ba ang presyo kaya naapektuhan ang takilya ng ibang entries. Kaya naman, sa totoo lang ha, ang pinaka-juicy na usap-usapan ngayon ay ang posible talagang MMFF 2026 projects ni na Vic at Vice, at Dong at Yan. Kasi kung matuloy yan, obvious naman, magiging major box office battle star power showdown yan sa Paskuhan. Pero hindi pa ito official. Hindi pa rin final MMFF lineup. Nasa level pa ito ng paghahanda at mga tinatawag na intended for MMFF. Kaya naman, tayo naman, abang-abangers. Sabi nila, abang-abangers sa mga susunod na pangyayari. Pero sigurado naman ako, no, lahat na naman ng mga pelikula sa MMFF ay very interesting. Yung sinasabi nilang pang-festival talaga. Di ba? Sana by December ay meron ng kahati ang puso ko para sabay kaming manuon. Uy! Pinasok na naman ang self. Hi, Beth. Kumusta ka na? Sabi ng utak ko, dapat daw iwas-iwasan kita. Sabi ng puso ko, sige lang, mahalin mo yan. Ay! Talagwa. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita! 7:46.

0: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia.
1: The Tita Poyana Show! Woo!
2: Bonggang banggi, Bicolania! Welcome sa panghuling oras kan sa ito yung programang The Tita Poyana Show. Nyan baka mo dyan? So iba kaya? Buruyong na. Paano kaya fiesta? Happy fiesta again and again and again. Diyan po naman sa Tabaco City at syempre sa Daig Camarines Norte at sa lahat po ng mga bayan-bayan dito sa Kabicolan na ang patron saint ay si Saint John the Baptist. Happy Fiesta! And you make ingat, ha? Don't basta-basta inom-inom na lang there. Dapat suabe lang. Drink moderately. Sumiyan. Drink moderately. Hi, good evening. Nandito naman po tayo sa ating
3: greetings, greetings. Shout out, Boulevard.
2: Holding hands na tayo. Pwede nga magyakapan tayo, ha? Pag dito tayo sa ating Shoutout Boulevard. Good evening, of course, kay Romnick Belaos. At ganun din po sa Bermas Barceliano, Belo Castillo, and Banyares family. Diyan po naman sa Panarayon, Bakakay Albay. From Ikaw na po family, diyan po naman sa Fatima Tabaco City. From Eusebio Castillo, God bless you too. Of course, kay Nena Palanas Bobby, sa mga nagdarawag dyan ngunyan sa Suwa, Malinaw Albay. And of course, kay Daisy Bernal Bonaobra. Thank you so much. Sila po yung ating mga commentators sa ating live stream. Audio live stream lamang po tayo sa The Tita Poliana Show sa One Radio Facebook page. Pwede po kayo mag-follow. Follow lang ng follow. Pwede nyo rin i-share. God on. Hi, good evening. Diyan po naman sa Barangay Balading, Malinaw, Albay. Lalong-lalong na kina Barry Bausa, Marvin Buelva, Corang Benbenito, Ruben Cardano, Colleen Sericos, at Roy Perez. From Cogs Canyon. Ganon din po ang ating pagbati dyan sa Barangay Bacolod, Tabaco City. Happy Fiesta! James at ang kanyang minamahal na asawa na nakikinig sa One Radio. From sign on to sign off. Ganon din po sa kanyang family dyan sa Floodway, Pasig. Dyan po naman sa Mandulungan, Daet. Good evening kay Tita Dolores Pacao. And hello kay Kagawa John Bonggalon dyan sa Baranghawan. And of course kay Tito Noel Bonggalon. Bonggay family, kumusta kayo dyan sa Binitayan? And of course hello kay Erol. Good evening po kay Sir Arnel Cabria, Ellie Bikilio, Loi Burse, Carlito Borillo, and Rudy Cabria. Ayan, dyan po naman yan sa Kabangan. Kasama rin po dyan sina Dante Coral, Tonyo, Roger Bonete, and Michael Buban. Of course, good evening kay Dr. Sylvia Beloso Prado dyan sa Tabaco City. Ganun din po sa Bongga Bakake Albay. Good evening to Tita Sardi Barha at ang kanyang apo na si Jacob Maxwell. And yes, good evening kay Tita Frammy. Kumusta na mga tambay dyan, Tita Frammy? Siguro walang tambay dyan ngayon. Namimiyas na lahat sa Tabaco. Ang daming tao sa Tabaco City, ha? Hi, Tita Weng. Kumusta ka na dyan sa Barangay Tres, Malilipot, Albay? And of course, Buenabajo Compound. Good evening kay Tito Ricky Buenabajo at sa kanyang hipag na bikula ng bungal, hindi pa rin nagpapustiso. Hoy! At syempre ang kanyang sidekick na si Alampudin. Tito Weng, dyan po naman sa Barangay Tres, Malilipot, Albay. Kumusta naman daw si Let Borillo dyan sa Zone 3 Burak Street, San Lorenzo? Ansarong lalaki pero, o simpleng lalaki pero ang sarap daw magmahal. Wow, marami tuloy gustong magsabi sa'yo na paranas naman. Gano'ng kasarap? Char! Hi, good evening kay Larissa Banias. Sa Daet po, kumusta dyan sa Ophelia Street? Sa Manzo family. Hi, good evening kay Kuya Albert Manzo. Abilgos family sa Puro Cuatro, Burabo, Daet. Abais family naman sa Lagon. At dyan po naman sa Kamambugan, Sofranos family. Good evening kay Cha Anastasia Biscocho sa Purok Uno, San Isidro, Eraya, Malilipot, Albay. Of course, kay Mr. and Mrs. Rudy Calisin, dyan po naman sa Riosa Street, Kuya Rudy, Tita Tez, and of course si Ariella. Good evening. Hello po naman kay Tita Chris Barameda. Dyan po naman sa Chris Resto Grill. Hello sa mga mami-mamihang ko dyan. Mami Lani at Mami Evelyn. Kumusta na kayo? Dyan po naman sa Malilipot Albay. Binabati ni Denden. Dyan sa San Francisco. Ang Romano, Rosero, Solano, Adornado, and Melia family. Mami po rin, dyan sa Matagba, kumusta na? Ganun din kay Marlin Bron Valdez. At syempre, dyan po naman kay Mayor Ray Bragaizen family of Tabaco City. Good evening po, Mayor. Happy Fiesta! Balitang-balita na talaga namang success ang Tabac Festival at ang Fiesta sa Tabaco City. Congratulations! Of course, dyan po naman sa Kinale. To the Vergara family, Happy Fiesta! Amiga kong magayunon! Of course, Maria Emma Vergara Gonzalez. Mami Uping, kumusta na? Tita Nora, Tita Nalito. Tita Jealousy, at syempre kay Tita Al. Diyan pa rin po tayo sa Riosa kay Ate V Bongala. And yes, kay Mami Normita Contreras. Kumusta na po ang mga paratuge? Mga para bakal nin wrapper as in para tokwa? Diyan po naman sa Tabaco City Night Market. Maski ba may piyesta, may night market? Siyempre, busy sila sa pamimiesta. Ay, yung mga naghanda ng lechon, itabi nyo ako, ha? Dadaan ako mamaya. What? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Tita Cherry Borja, good evening. Ganun din kay Christian. At syempre, dyan po naman kay 30 Rio Perez Chanlionco. Kumusta ka na dyan, 30? Happy ka na sa love life mo? What? Text lamang po kayo sa 0961-447-3923 para sa inyong shoutouts. At syempre, pwede rin po kayong mag-comment, mag-PM sa ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio FB page. Every night, sa inyong Best Cafe Radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet. 14 after 8 o'clock.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
2: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
5: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
4: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
6: Kalusugan Alert!
7: Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
8: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
7: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
9: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
10: The Tita Puliana Show on the radio.

0: Para muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw, panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw, marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio. You're listening to One Radio News FM.
4: Tindugo na, Bicolandia.
5: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
7: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
8: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
9: Still available.
10: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
11: Best Cafe Black.
12: Also available.
13: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
14: 12 pesos lang per sachet.
15: Ang init!
16: Patata!
15: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
16: Patata!
15: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
16: Patata!
15: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
16: Batata!
15: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
16: Batata!
15: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
16: Batata!
15: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
16: Batata!
17: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
18: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
17: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
19: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang

mahal. Sana po naman kahit papaano nabigyan namin kayo ng kasiyahan. Ngayong araw ng Miyerkules, fiesta ng Tabaco City, fiesta din ng Diet Camarines Norte. Hanggang bukas, eto naman po yung lingkod na bago masyadong magayunan pero mahamutuan. Tita Pollyanna, nag-iiwan ng mga katagang. Hindi naman problema kung maganda ka. Hindi rin problema kung hindi ka maganda. Ang problema kung wala kang damdamin. Paano yun? Sweet dreams!

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Kaya sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
5: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
6: And Best Cafe Black.
7: Also available.
8: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
9: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
10: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
11: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: One Radio, 99.7 News FM.

0: 99.7 News FM.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: You're listening to One Radio.
2: One Radio.
0: Premium music and beyond. One Radio. 99.7.

0: nga ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nok Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pecho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pecho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nok Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nok Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: You're listening to One Radio. One
2: Radio. Premium music and beyond. One Radio, 99.7.

0: on Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: One Radio.
0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
3: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang ating mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo, ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun kaimportante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
4: The time now is 6 o'clock on One Radio.
5: 99.7 One Radio News FM.
6: Your best source of news and music. This is One Radio News FM.
7: One music, one voice, one mission,
8: one station.
9: One Radio News FM.
10: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan.
11: All in one.
12: Ito ang One Radio News FM.
13: Tindugo na.
14: Bicolandia. One Radio.

0: 99.7 News FM. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee.
3: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
2: and Best Cafe

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Pinto.

0: supermarket sa inyong lugar. Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
1: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
0: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
1: Sige, papalaundry ko na lang.
0: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
1: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
2: Available in all supermarkets near you.
3: One Radio, 99.7 News FM.net.

0: One Radio, 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So, ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
1: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: One Radio, 99.7 News FM.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet.
6: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
5: and Best Cafe

0: ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepcho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepcho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: One Radio, 99.7 News FM, Daet.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
0: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah!
4: No problem, honey! Kayang-kaya ko yan!
0: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalondry ko na lang.
0: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis! Mabango! At ang presyo, kayang-kaya mo!
5: Available in all supermarkets near you.
6: One Radio, 99.7 News FM.net.